Emeka Leka, si opposite Wema Bank, Temi Dire Market, Gba Gititun, ni Louis Badan. Gbogbo eyin omo Olorun o, e dide nle, ile tun ti mo. Gbogbo eyin Sona Church, e dide nle, ile tun ti mo. Emi Oluwa si mi loju ye. O ni ka se nkan to yato ta aseri. Enikan ni kini nkan o ni a se Matthew 7:7. Matthew 7:7. Ba se ngbara ale fun ipade 7:7 special. Ba se ngbara adi fun women convention. Emi Oluwa ni in ta ba se loni o ni opolopo yin o wa so testimony e ni agbara Olorun ninu ipade 7:7. E dide nle gbogbo le mo gbede gbogbo eyin omo Olorun te wa ni Sona Church gbogbo eyin te wa ni ilu Eko se gbo pe mo tun bo lojo Saturday ni Abesan Stadium wi kan na ni bi ti emi Olorun ran mi bo ni bo lo tin gbon mi ni bo le tin gbo mi daddy ati mommy mo gbede laaro yi o in ta ba se loni o ni opolopo yo te ba ti ta duro ti ni ojo 7:7 o ni ko mi 7:7 ni o fi waasu o je ki awon eyan o bere nkan meje laaro yi je won o bere agbara ni mo fe fi han won pe ko si nti won bere ti emi Olorun o le se gbogbo eyan omo Olorun ki n to bo sori Facebook ka to di pelu awon agbara je ati odi aje pepe yo pomo nje le ba nbu dedi omi te le mu to je pe te ba mu tan te yo e yo tun seku enikan ni omi ta le mu seku e jo ntori Olorun mummy o ye lo bu ki n to ni edo bale inu omi yen la so nta fe si a wa gbe mu e gbe yoku pade mi ni isin lori Facebook eye yen la ba wojo Sunday Holy Communion enikan ni woli sa ni se so isoru yira gbogbo awon mama nbo loni e ni je nkan kan laaro yi e ni je nkan kan titi ti o bi di bi owo tu ma so bi o se lo e ma bo nbi pepe e ti gbomi die lowo enikan ni omi e gbede church na e gbe pade mi lori Facebook omi yen le kokko fi side pelu foto oko yin tabi tako bi re eto oba fe enikan ni e mo da po mo nbo e ja jo do ba le ja jo kunle ka jo ki baba mi baba re baba mi ni o baba mi ni oun lo ni keke ina engineer e gba kini lenu mi ki sister o ba wa sodo ni loni o sori repo

0: ni baba mi mo gbe oga e wa yi e yi so to egbo mi e segbe e yi so si e dupe lowo e ni o se oba to nfi na down ogo ni fun o jesus mo fe ki gbogbo eyan omo olohun ko dide ka jo ki hallelujah e ki hallelujah mefa ati ogo marun an bo ba se nke mo ke si waju gbe omi yen dani o le je bottle water bayi e gbe si waju mo ti ni dede omi te le mu tan ti o seku ni. Somebody stand up and shout six hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo marun ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah Olorun wa won me bi won se ndunu laaro kutukutu oni ojo Thursday oni ka biri ninu we Matthew chapter 7 verse 7 egbon to so oni biri a o si fi fun yin so oni nto fe biri loni gbogbo eyin mo e mo ti jeun emi Oluwa so lati ojo Sunday mo tin kigbe pe ka gbawe Oluwa ni ka gbawe fun awon oko wa eyin te ba ni oko mo ejo egbawe fun akobi omo yin ta ba won omo yin ohun Olorun ni e awe yen yo si bere ipade adua wa e kan ba yen ni mo waye e kan la o le je meta ru e lodun ba se ngbaradi fun women convention be la se se ni last year awon ti en wa anti last year no mo emi Oluwa ni gbadua fun oko re to ba loko gbadua fun akobi oni la mo bo yo feran oko e eni kan ni se we ma lati pade lagbara Olorun to ba ti di 12 12 lagbade eyin baba baba eyin oko eyin akobi omo iyawo e lo fe gbo gbawe iwo lo lawe awe atadu atawa fe gba yen to ba di 2 ago meji osan wa gbe yawo e raunje dani fun ya itri kan ibi won ba ti mo tounje ra eso ra orisirisi nkan nkan o sele leyin adua yi o emi Oluwa lo so be oni atola ni emi Oluwa fi ni ka se but eni kan ti sa gbawe lo la ko sa we lo la Friday oni nikan na ni but kin to pari oro ti mo mu yi Matthew 7:7 o dola eni kan ni kini be nu we Matthew 7:7 Matthew chapter 7 verse 7 egbon to so oni bere a o si fi fun yin Olorun re lo so be oni wakiri eyin o si ri kan kun a o si sisile fun yin in to nbe ni chapter 7 verse 7 niye boya lo la ni maka verse 8 bere that is ask ti an ba ti e bi o so oni nkan to le bere foko re se nu le te ngbe yi osu yin ni so oni nkan to le bere fun akobi omo re e mu photo won dani loni o e mu aso to se pon photo enikan ni iba se iborun e pepe yi opon mo loni o to ba wa se pon ni photo oko e fi phone tanan so be yen o ya ya photo re bayi a fe gbe isi oko re dide a fe gbe aye awon akobi omo re dide mama wa wa aso to se pon kan bo si se borun e na o kan fi fun oja mo photo oko re to nbe ninu phone re phone yen lo pon bi eni pon mo baba iyawo e fe wa gbadua fun o laarin wakati meji ni wema to ti wa to nbe ni wema mo ri ninu isipaya ni bi obirin kan ti oko e ba dide laye eye obirin yen wa ladua ni isele kan sele ni odun die ni ona adekile ti ni gbogbo enu so awon to nbe bi omo ran tin ti mo so yi inu service ni won wa gbogbo eyin te ngbo mi inu service ni won tin wa ti won tin gbadua be ni ohun Oluwa jade lati enu elemi pe gbogbo eyin obirin egbun adua soke fun awon oko yin to ba di ago meta osan ola oni ni isin oni ni an pe ago mejila eni to so be to Olorun tun lo in fact awon eyan o fi e se bi eni pe won ko bi ara si bo nigba ti o fi di ago meji abo gbogbo awon to nbe ninu church ti won ti so ro yi won ti de won ti pe siba siba nigba to di ago meta won la ago gbangan awon obin ti pe enikan ni o tete denu pade yi eni ti o si tete de yen a mo bi to ya iyawo pastor church ni iyawo pastor tete de o eyin ayan fe igba to di time yen awon eyan bere si gbadua lemo lemo lemo kini koko adua won ri pe o didi dugbadugba kan kini kan bi balu fe ja awon eyan gbadua won gbadua won gbadua igba to di stage kan won si orile niwe awon kan ta danwo loni ah pepe yo pomo lati iworo de wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen omi te gbe lowo yi oni omi te mu omi na si ture e gbe pade mi lori facebook ni isin in gbadua si bayi ma tun gbadua si se e ba ti koko pari adua e koko seku e mu omi yen ku omi adua ni e gbe yoku wale ko si bi oko re o se ni ni ajeseku ko si bi awon omo re o se ni ni ajeseku ise woli ranhan ni eyin ayan fe won ba gbadua igba ti en sori ofe igba yen ni mama pastor de mama pastor de olukuluku sori ofe won koja lo le asadua ti won gba dugbe dugbe to fe pe nigba to di ose keji to tele eyin ayan fe pastor so si mo ku pastor church lo mo ku ase nti won ri ase tori iyawo pastor ni fi ni ki wo won wa gbadua iyawo pastor wa o in fact igba to n de si won ti pari si nti mo so yi yo ti mo ya won to ye igba mi nbe ti olomo fi ase idile si enu iya igba mi nbe ti olomo fi ase igbesoke oko si enu iyawo e agbara to nbe lara obi okere eyin aye ni bo le wa te tin gbun mi gbogbo eyin mama mama oluwa ni e gbadua fun awon oko yin gbogbo eyin mama mama eyin te loko mo oni ka gbadua fun awon akobi awon omo re e si gbawe di ago meji osan ni mo je ise fun o gbogbo wojo pe si basi basi we ma loni ni igbara di fun women convention sunday ni oje uli communion isin agbara ta mo se lekan obo si isin dupe eyin omo olohun e mura a fe bere fun oko re a fe kan ilekun fun oko re gbogbo ilekun se to ti a fe kan ilekun fun akobi awon omo re esa o si ilekun ti obi kan ti won bi okun ato obi ba jo kan ilekun e lo bere pe ta ni won kokon si fun bi okun ato obi ba jo duro lerona loju titi e ja wo en ti moto osa anu ti won ogbe anu ti nbe lare eyin obirin ku oni toni yere yere to bi ba tun wa fawe ti esa eti yawo yin si waju laaro yi ajo ko si laaro yi ni to ba ti di 12 ori facebook ma koko wa gbogbo eyin te wa sona ti o te lo bere en lo bere ba se bere loni atola niyan ko ni sawe nbi tola ma tun so bi o se lo enikan ni woli odi aje mo mo le fe gbadua si lori facebook loni n loje ni ugbo mi lowo odekunle e pastors le ti pade mi ejo sa ejo ma omi ko ji omi to le damu tan iwo atoko elejo mu ebi oni payin mo a fe bere loni gbogbo eyan dide o ye gbe ese meji si waju eni baba mo fe bere da mi lohun mo fe be olohun fun akobi omo mi olohun da mi lohun je ki yi pada nla ko de eja se bayi gbogbo eyin te ni anfani te ngbun mi bawo le yan se mo bere ona marun le yan mo fi bere eni kan bi bo you can ask only bere in the name of Jesus. We want to use the name of Jesus Christ. Afe fi bere fun oko re. Afe fi oruko Jesu. Afe fi bebe fun oko to fe. Ask in the name of Jesus. Enikan ni so ko yen titi dola nisin gbo. Ninu we John chapter 16 verse 23 to 24. Only whatsoever ye shall ask the Father in my name, he shall give it to you. On konti eba bere ni oruko Jesu. On te eba fi oruko mi be baba fun, o le mi o se fun yin. A fe fi oruko Jesu, gbadua pe ki won o gbe car, ki won o gbe oko toko re omo wa, ki won o gbe truck fun. Oluwa so fun mi pe oko re so fun iwo obirin pe o nilo truck to won mo fi sise, ko won le mo rowo mu wa. Won egbe fun o emi oluwa wa so fun mi oni to ba fi to ba ba gbadua wo gbe fun lati ejo ile yin mejeji ti jo npe te pe wo pe fe ku onu le yen e rowo oni wo wa so fun mi oni wa gbadua fun mu foto e lowo to ba ni foto e ya ni isin ya foto e ya foto e sinu phone e wa mo seyin wa gbo nti oluwa so oni ki se pun won gba le nikan fun yin igba ti o ba fi di march 2027 inu le yin le ti mo so o won olodun lo ngbo yi wa wo akobi omo re to ti fe wo school lati ejo yi akobi omo e ti tin gbadura pe ki won fun ni cos oluwa ni mama awe oni ni o beli e mami kin lo de to nwo wo bo omo re se se gangangan inamiku amena shahala enikan ni se ri mi ni gidi gan asi mi loju ye ni Matthew 7:7 ni igbaradi fun ipade 7:7 women convention oluwa so pe gbogbo nkan ta ba bere loni pelu ipade awon obirin nibi ta ti gba pastor temi tayo odekunle lalejo o pepe yo pomo loni ago meji la ni gbogbo wo pe si basi basi wema nibi ta ti mo gbon aduwa soke to ba di 2 gbogbo eyin baba wa gbe yawo e iba so kada lo ngun iba se keke wa fi gbe jo lo won mo pe ti ju ba yen lo amgbaradi fun 7:7 amgbaradi enikan ni woli won le nbo leko ni saturday se ti gbo ni lagbara eni to laye atorun iyen ni oni ja se soru mo ni ale ola friday isoru ti council lale ola isoru ti council tori mo nlo si abesan stadium mo ri osu mare pada mo ti lo nijo tuesday oluwa lo ke kan e meji loku ti ma de silu eko bi nba wa ni ojo saturday ma tun wa boya ni monday eni kan ni bo le nbo ma so yen fun yin bo ba di ojo saturday si sunday me lama na kwa bidasha mi nasha paradaya be ba win ni contract yen awon omo re are you to best well fun yin e won ti ya ise ni isin e wo bo se won ato ko e opo e ti ko n se bakan bakan e wo nkan meta to sele si won engineer e pe mama iwole owo egun tintin
1: emi na le ri o baba mi oruko mi ni adeyinka lati londo ni 2021 oni mo ti n gbo program yi lori radio ngba to di 2025 ta lo lo July 7 July mo wa ki lo si gbe mi wa ni pe omo mi kan sonu awa omo ititi ari aran ni se ni ta ba ri mo titi to fi di on the 6 July mo gbe program la around the 6 yen tojo ojo Sunday mo wa ro wi pe omo de ye kin jade si oro omo yi awon eyan ma so pe ki ma dake mo ni an gbadura emi mi o gbe mo gba ta de church pastor loko mi mo wa so fun pe daddy ta ba ti dele loni ojo ojo Sunday Monday ohun ni 7:7 lo bo si nigba yen mo ni ma ti dele mo le mi lo si olorun ojiji ti mo mo gbo program ilago marun marun yen dadi wa wa ni oni ko buru oju won change emi o soro ntemi
0: nice gbogbo eyin baba mo pawo po mo be yin laaro yi mo be yin ni time te n bo mi mo joju e wo change in te wa se ni pe wa gbe yawo e to ba ti mo mo pe ran se olorun ni pastor ni won to to but yeah se bo ni thursday ke se sunday service e sa on there ko won ti o tele in ni o do mo source finally se mo ni o wa do mo church ni emi mo ni ko gbawe fun oni omo lo sonu yi engineer je mo gbo nti ya yi so lo e je mo gbo nti so bo ago meji la la wa loni gbogbo eyin mo mo si ni
1: tori ni o le jeun nigba to di 30 church de mo mora won ni je mo lo bi opa mi asi bi mo ti mora yen oko mi na mora
0: nice baba re niyan baba dada niyan baba to mo lon niyan won ni ba won se mura opo awon na bere se mura a jo debe ni enikan ni se ntele yawo mi to ba le tele but to ba ti di bi baba se ngbadua lo lo ra nkan ti e break to ba ti fe pari tu la pari tu wa pere ni e mo wo ti o sele nu le yin
1: ba se gbera ni irole on the 6 yen ni ba se de gbamba e ta wa bi ta ma joko ta gbe eru wa ta gbe dani ta gbe sibe ayipo ibe yen gba yin le so pe ekan ni ki won ayipo be ayipo le kan ngba ta ayipo wa fabo si ibi eyin ota abere si ni gbadura emi ati oko mi mo bere si ni sokun si olorun lorun agbadura yen titi ago mewa lu dadi wa ni olorun ti ba wa se olorun ojiji to gbagbo ta si to wa bo ti ba wa se o ni ki nje oloki mu ni ki won lo ra onje wa ase da abajo lo ra onje yen nigba ta pada de ibi ti agberu wa si ajoko mo nje onje ti o lo lenu mi tele o lo ngbe ati nje lowo oni kokan ti wole mo ba gbe oni iya da mi lo soro oni se boda mayo wa ti pe yin oni ko pe o o lo pe ohun o lo so pe o try number yin pe ko lo ṣùgbọ́n wà lọ hospital kí ló dé mo tún try number rẹ̀ kọ lọ ọkàn mi balẹ̀ nígbà tó di ooru ní nǹkan bíi 1 ẹnìkan fi number ẹ̀ pè mí oníṣẹ́ẹ̀tì ẹ̀ kú ó ní ó strong ó níbi tí wọ́n já jù sí ó lòun lòun oníbẹ̀ lòun ti rí tó wọn á gbé lọ sí hospital ó ṣùgbọ́n fóònù rẹ̀ wà lọ́wọ́ òun ó ní òun bá a ṣàìjẹ́ ohun tó bá dàárọ̀ ọ̀la oní yóò pè mí mo ní o bó ṣe di nǹkan bí aago 7 àárọ̀ kó tó di pé prógráàmù bẹ̀rẹ̀ nọ́mbà ẹ wọlé ẹ̀lò ó ní ẹ̀lò mọ́mì mi ó níbo lẹ wà mo ní níbo níwọ wà láti jẹjọ ó nígbà tó ń bá délé ó lóun ó ṣàlàyé fún mi bíi tá à ń sí tẹ́yìn àtọkọ mi ti ń gbàdúrà mo sọ fún ọlọ́run mo ní mo fẹ́ gbúrò ọmọ yìí kó tó di pa kúrò lórí òkè òjijì tó mo sọ fún ọkọ mi pé tí mi bá ti gbúrò rẹ màá ta kú sórí òkè yẹn ni o mo ní mi ní lọlé ọkọ mi láti gbúrò rẹ ná agbúrò ọmọ yẹn lóòótọ́ àti òdodo ìgbà ta parí ta fẹ́ẹ́ dé ifẹ̀ kọ́ wọlé ẹ̀gbọ́n ẹ̀tọ́ wà lè pè mí pé mọ́mì mi ọmọ yín mọ̀ ti dé mo yin lọ́run lógo mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run òjijì mo fi ògo fún ọlọ́run dádì ìpè yín ò ní dì pé yẹyẹ o nígbà tó tún di october 7-7 october ó tún rẹ àkọ́bí mi débi pé ẹ̀mí rẹ̀ fẹ́ẹ̀ bọ́ kó lè rìn mọ́ torí kò gbé lọ́dọ̀ wa kó tó di pé ìyàwó rẹ̀ wá já jùlẹ̀ fún wa nígbà tó tí mo ní èmi ń mú ọmọ yìí lọ sí ọlọ́run òjijì o ó lóun ò lè wọ mọ́tò ó lóun ò lè rìn mo láàgbé ẹ̀ ngbọ̀ bá débẹ̀ wá rìn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run bá a ṣe sọ̀kalẹ̀ tá a wọ ẹnu géètì yẹn a mú lọ́wọ́ tá a fi cross síbi ni sí camp ground ìgbà tá a tó fẹ́ wọlé láti ẹnu géètì yẹn ó ní mọ́mì mi afẹ́fẹ́ kan sì fẹ́ lòun ó ní àyà òun tí ń lù tó ń rẹ òun yẹn kó ló dẹ̀ stop mo lọ dá ngbà tá a bá fi yí pọtórìọ̀mù mo ní ìwọ náà rí pé wàá òkè ó rí pé jésù wà níbí ayípo lẹ́kìnní àfà lọ́wọ́ nígbà tá a débi tí a tún ti fẹ́ ka ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní mọ́mì mi ó ní ẹ mọ́ fọwọ́ mú mi o ó ní ẹ mọ́ fi ọwọ́ mú mi àbá ń tẹ̀lé lẹ́yìn pé kọ́mọ́ṣubú ayípo adébíwájú ọ̀tá yẹn níbi ẹ̀yìn ọ̀tá ó ní jẹ́ kó ń gbàdúrà ń bẹ̀ ó dáyà délẹ̀ ó yíka ó bu yẹ̀pẹ̀ bẹ̀ ó fi rárá ó ní mọ́mì mi ó ní jẹ́ a lọ ṣe là ń sáré tá à ń tẹ̀lé ọmọ yìí lẹ́yìn a sáré tẹ̀lé lẹ́yìn ni níbi tí mo gbàgbé àìsàn ọmọ yìí sí nìyí o mo dúpẹ́ ní ọwọ́ ọlọ́run ọba tó ṣe léyìí fún mi nígbà tẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ ó dà pé september mo rí i torí ta la jókòó nínú orin yẹn mo ti ẹ̀ kó àwọn èèyàn lẹ́yìn mo ní ẹ wá wo bí ọlọ́run ti ṣèyanu fún mi àwa tá a wá ń gbà yẹn ga alóòdù mọ́tò wa ni nígbà tá a yipo tí a débẹ̀ tí wọ́n ń tẹ̀sí program lọ́wọ́ tí àwọn ọlọ́mọ tí gbogbo wọn ń wá tí kálukú ń wá tí wọ́n ń kà tí ń lọ bí 180 wákìnní kan mo ní bàbá èmi náà dẹ̀ ní ọmọ kan last born mi tó ti marry láti 2021 tí kò bímọ tá à ń wojú ọlọ́run fún wá sọ fún ọlọ́run bàbá kó tó di pé bàbá ìṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ wọn ní ọdún 2026 mo fẹ́ kí ọmọ mi ko kemi no wa ki won adupe bo te se pe won si around sugbon ma wa adupe lowo iwo olorun igba ta ti akuro ni be ti program pari ti mo dele tori oko re na lo ni low sperm count emi eni ki mu ororo yen ororo ti won fun wa ki n fi sinu omi ki n fi ranse si oko e mo fi ororo yen mo fi sinu omi mo fi ranse si oko re ngba ti mo fi ranse soko e oko re gba o lo dade won amo osun ye je o ti won fi loyun mo dupe lowo olorun pe ninu osun yi omo mi na di olomo o bi omo birin lantilanti imole ayo oluwa gbohun mi testimony mary omo olorun ojiji mo dupe lowo olorun dadi mo ton gba ladu ale kan sise bo ti wo kota ogbogun to mo oni bori aye tin na mo dupe die ri mi ni yi o ore lantilanti meta tolorun se fun mi ni ori oke olorun ojiji ni 77 idi eri mi ni yi o dadi e ba mi gbe eri temi na o o dupe lowo jesu
0: nice eje mo lo kin lo tun fe gbo mama yen lo initiate gbogbo nto sele ka pa mu odide case yen o ni change e bere e ja lori facebook ni agbara eni to laye atorun ago mefa abo ni ma apia gbogbo sona church ago meju abo ni ipade ti na laaro yi e lo bere and to ba di ago meji la gbogbo eyin mama mama e ja jo bere ni agbara eni to laye atorun eyin sister tesese ni brother ten fe wa bere fun kara o le deyin ohun olorun ni mo sese so number 1 beyan se mo bere you can use the name of Jesus to ask nigba to ba digba ta ba de program ma tun so nkan marun mi teyan mo fi bere asiri oluwa o nbe pelu awon eni to beru e nje o le fowo re bere laaro yi so o le fi da mewa re bere eyin te ba ni da mewa ti ore fi bere a fe lo wo di aje lori facebook nisin lori youtube atori tiktok ago mefa bo dekunle epafras let you join me mi e ba yan chat o gugu eyin te ni da mewa ti ore e lo number yi 19 66 36 38 73 19 66 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin oba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International ni ni o tun gbe jade now eje mfele iko ni bulletin gbo mi kakakiri agbalaye ese bibeli ta fe kare o Isaiah chapter 25 titi wa Isaiah chapter 30 Isaiah 25 to 30 gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e wa kunle kin foruko Jesu bere fun yin ago meju abo ni ojo Saturday eyin te wa ni abesan gbogbo eyin omo Olorun nilu Eko ni ma to wa be bo e ja lo sis awon sona church wa laaro yi ibe ni nkan pe nkan hanu eyin omo Olorun ti won bi loni da e wa kunle anu mo fe toro fun yin eyin te mark wedding anniversary yin e kunle mo gbe owo mi mejeji soke ti won ba wo eni ti o ra anu gba laye kaka o mo won o ti anu laarin ojo meje to ku yi mo fe ki Olorun ko fi anu dan owo in Jesus name you are blessed oh happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you
2: Rise and shine. Wake me up. Wake up.
3: Wake up. Wake up to the beat.